Kokan wa lese adele bare arina kore atajere fun gbogbo awon loja ni ojo iteni ojo ini tin sojoru ogunjo ninu osu karun odun tamo si osu ebibi odun egba o le meri din ni ogbon mo kin pe ku dede wo yi e wa ba wa lo lori awon ilana akole awon iroyin to lo lati inu iwe awon iroyin la o si wa koko bere pelu iwe iroyin ile latamo si fraternite

ohun ẹdun ọkan ileri eniwa won gilo ta mo si wa da yo iwe royin kan na wa salaye lori ifisi ori alefa eniwa won gilo ta mo si romi adiwa da yi ko si arolode ile okere kan ti a ti nduro de ninu ayeye eyi ti yo waye ni ojumo kerinle ni ogun ta wa yo iwe royin kan en salaye lori awon ti won ti dagba ti won ni soro ajo ta mo si cnss ti fi awon ikokara ni awon abule lati se iwadi o iwe royin ta mo si le telegram ohun wa salaye bakana lori eto imujoko ti alefa are lode gbogbo awon atuse ikeyin ti dogba ti awon bi egbarun mefa ni awon ti a pe si bi ayeye yi sugbon ko ni si enikan lari awon are lode ile okere iwe royin ka in salaye lori alaga awon asofin ta mo si jogbenu to se ileri idarapo ni ile awon asofin iwe royin kan na salaye lori bolu afesegba ti odun egba o le meta di ni ogbon ile benin ti wa ninu egbe yen ti a mo si f pelu burkina faso moritani south african iwe royin ta mo si la nation o na wa fon tete bolu afesegba ti odun egba o le meta di ni ogbon ile benin ti mo ipo re bi a ba si wa lo lori iwe royin ta mo si le potentiel o wa salaye lori eto iroyin ati igdari oye apapo ni lede benin awon ti won se awon oniroyin ati pe won ki won di eni rere fun idagbasoke imuse olede iwe royin kan salaye lori idabobo idarapo pelu abewo fun awon ti won ti lo si bi afeyiti ti won ni soro ile ta mo si cnss ti yo awon ikokan lo lati se abewo won ni abule kokan iwe royin ta mo si le pay emergent ohun wa soro lori ipari alefa labe oye atunto to je ohun rere asofin ta mo si constantin nahun ti fawo fun are lode apartista lo to je okori oludari rere ati alasia bi a ba si wa lo lori iwe royin ta mo si benin intelligent ohun wa salaye bakana lori ibasepo ile okere ile ta mo si it sisile kunre sile gbangba fun ilu kutonu gbogbo yin olugbo mi awon julo lati lo si bi ipari awon ilana akole awon iwe royin itojo iteni ni mo lati bi to wa ni eti pelu iwe royin kan yin ta mo si benin intelligent to won wa salaye lori eto omo bibi lai si irora ayaya ipolongo kan yo bere ni ojo bo to nbo o won si ni awon ilana akole awon iwe royin itojo iteni ti mo lo fani lati bi to wa ni eti pelu omo yin awon julo ta mo si michel dosumu aremu omo asenju mo dagbere fun wa pe o digbadie ari ose yi ayo idunu

0: wele ben wa sina so sina se o kadaka minuta wa domi ma so si ya sakimo ana nyan mi awune nasu yi mo
1: mero bisibu bene mini wo de wan ten ye kosoru karasan sa wo de menoa yakode non sina ya wan ma gberu ka sabe nunu non sina mo wo garam bwenyendu mo
0: Ba uko buka kparobo wene ben wa sina so sina seyo kadaka ipinu ta wa domi ma so si ye sakimo ana nyan mi awune nasu yi mo
2: ko se ko zo giba mane sube gari inofsia beba non kero wa za bank mondial

0: ẹṣun ẹka san gbogbo ẹyin ti ẹn gbọ wa lori eto ni ọjọ ini ọjọ ini ti sọjọ ru ogunjọ ninu oṣu karun ọdun ta mọ si oṣu ibibi ọdun 2024 mo ki pe ku dede wo yi eku gẹgẹ bi ọjọ se ngbe ago meta ti kun iseju 14 ni oju le sewa omo ya buru yin ta mọ si michel dosumu ni oruko mi arakọrin wa ti a mọ si christian avocetien awọn ni won be ni ori ero fun wa awọn ilana awọn ero mi lokan itimo lanfani lati lo nipa re ni awọn wonyi awọn olopa so gboro ti lu paraku won awọn ba awọn mi lokan ti won fun wa ti won fe susu pe ohun ti won se oda je a o se alaye die nipa re awọn omo ogun ile wa won lawon ti dogba lati je ki nipa ayeye igbesori alifa eni wa won bi o ti a mọ si wadayi ki won ki o le muna doko awọn ti dogba a o salaye nipa re baka na ni a o tun wa bere ni asiko yi ni kini ohun to fa to je pe awọn ti won sise ni obile ise na manamana won gbe awọn igi ti won be lori titi je ni tin se ogagba o salaye die fun lori re a o tun wa salaye to ani ti ni asiko yi pe awọn omo wa ti won lo ni isimi abi ninu itin se idawo funfun ti olede itin se apa keji ti ere daraya ti ntesaji lati oro yi a o salaye nipa re bi aye ba gba wa a soro die lori awon oyin ajodun oyin ni ile agbaye je awon iroyin ta fe lo nipa re ni awon wonyin e ba wa lo o ti ya o mo ki leka si pe eku gege bi ojo sin yi si kabo si bi akan si awon iroyin ti asan ojo ini bi mo se wi ni ojo na ni won ago mefa irole ni awon ti won se awon olopa so gbodo ero ipinle akoko ikeji ti ilu paraku won se jade lati ni awon ile to kokan ibi ti won ne won ba awon bi ogun ti won ku awon awon wakan ti awon olori won ti nbenu atelu opo lani won ni won ta awon ti ko ye abi won gba awon odo won pe awon odo won lati ki won gba won si bi ise lati je ki won ri owo je opolopo awon ise ba won ni ni fa won yin se ti awon olori won ro pe ko je on ko je nkan ti o tona je won si ne won ba awon mo won lo bi ogun ni ipinle keji ti ilu paraku ti won fle awon olopo awon oludajo ni owo ki won bi won lere kinu to fa ti won fi se ru leyi ti opo lari won ni won ta awon ti ko ye abi ki won salaye fun awon odo pe won lati gba won si bi ise won ma ri owo nla je gbugbu awon ohun yin to je ohun igbese kan ti ko bojumo ti awon olopa so gbodo ero won so wopo lati je ki won mu lari won ti won fe soso pe o je nkan ti awon olori gbegbele wa won benu atelu lati wa fi tesiwaju awon mogun ile bene eni semo ni ojumo kerin le ni ogun osu ebibi ti a wa yi ni eni tin se arilore tutun yogori alifa omi adiwadayi je awon mogun won lawon ti dogba lati je ki won fi idabobo si ipo yen ti a mo si marina ibi ti won fe se ayeye yi ati bebe lo je lati je ki won mu luyi bo seto ati bi o se ye eni tin se olagboro soro awon omo ogun eyin omo jo ta mo si james johnson je awon ni won soro won ni awon ti se awon ipade lorokan ojo kan awon se practice ti won dara won wo lati je ki won wo bi won se le se awon eto igba ye won ti se ipade awon omo ogun ti won joko won se practice gege bo se to ati bi o se ye ani bakan na won ni awon ijo pelu awon ara ti won lati fi ha ni ojo ohun pe o ye ki won fi ori won han ye ni ti se arelede titun ki gbogbo e ko le yayi ko le don bo se to ati bi o se ye yo je nkan ti yo wi awon ti se ipade lolokan jo kan boya gege bi alaye james johnson ki won to ki ojo na to boya won tun ri ipade kan se ki won tun fi ohun tete won yi ki won se dada bo se to ati bi o se ye lati wo bi won le se awon ohun agba ki o le yayi lo je ohun tari gba latenu en to je alagboro so awon omo ogun ti a mo si james johnson ninu awon eto na si ni won se lalaye fun wa pe kò ní sí àwọn àrélọ́dẹ agbègbè àbí ti ilẹ̀ òkèrè tí yóò wá níbi ayẹyẹ yìí ṣùgbọ́n wọ́n fi àwọn arọ́pò wọn wọ́n fi ránṣẹ́ síbi ayẹyẹ náà àwọn tí a pè síbi ayẹyẹ yìí wọ́n lọ bí igba mẹ́ta àwọn èèyàn tí wọ́n pè síbi ayẹyẹ yìí ní ọdún mọ́kànlélẹ́ni ogún oṣù karùn-ún dán tí a wà yìí nípa ìgbésórí àlífà ẹni wa àwọn jùlọ tí a mọ̀ sí Romi Adiwadayi láti fi tó wa ní etí báwo ni kinu to fa to je pe ojule se na mana mana won ma nge awon igi ti won be ni eba awon ri titi eyi mu aje ki a lo ri eni wa won julo ta mo si parten je afu to je okan la ni awon oga osise ile na mana mana ti amose sbe ti lu paraku ibi to gbo se lalaye fun ani asiko yi pe gige awon igi ti won be lori eba awon titi je lati fi idabobo ni arin fun awon waya ina tori pe opo lari awon igi won mo nchana lenigbati ojo ba ro abi ti won ba o ba sun je o ma nba waya ina na je abi awon igi gbigbon ki ele lenigbati o ba bo sinu o le ke ina na o le ge okun abi ko so po ki o le ba ohun je fun wa awon ohun tan lo ninu ile o le ba je fun wa awon se eleyi lati je ki ohun ti ijoba o fi lele fun wa ti o mu owo nla to fi se fun wa ki a ma se itoju re lọlọkan ojo kan ki awon ni akale ri ere re je bo se to ati bi o se ye je pe bi e ba wa ninu ile abi bi kan te ba ri pe igi yi o le fa ijamba nibi ti e gbe wa oni ki e te awon lese lese kese ni awon wa nibe ki won mo bi won se se gba lati ge igi na ki o le fun alafia fun waya ina mana mana pe awon si ni so wopo pelu awon awogbo nipo won ki se pe awon da se ibi ti o ye ki won ge igi na won le ge tori pe awon awogbo won ni ibasepo pelu ile ise na mana mana ta mo si sb lo je ohun ta ri gbo latenu eni wa won bi lo ta mo si parten afo ti won fi to wa ni eti inu itesiwaju wa ani eni semo lati ojo aje to koja ni amo awon mo wa ni gugu le bi ni lapapo ti won fe lo ni ni idanwo ta mo si cp won ti wa ninu idanwo fufun tan pe ni examen blanc ni gugu le de je won pari apa akoko ni ojo ana ni oro yi ni won bere apa itin se ti ire idaraya ni adugbo ojuleko kekere adugbo titiro ani alola je ki a fi ojuwari bi won se se awon eto na gba je awon bi igba meta o di ogbon ni awon mo ti won be nibe ti won gba ninu eto itin se ire idaraya yi fun eto idawo na eni wa won bi lo ta mo si Florent Akapo lo je oga gba tin dari igbegbelehun jo salaye fun abi awon na se nlogba pe awon bere lolokan ojo kan ko si iriwo kokan awon mo awon kokko be ninu eyi ti won se ti won fo yen oni bi e ba bi won ba fo dada to won ki won ni danoju pe awon ti re koja nu opo lari won na ni won si ti lo ni ni eyi ta mo si ISEP ti won fi wara won han pe awon fo dada awon se ire daraya na dada je oje nkan ti an fi da awon mo iwo ki idawo lati ijoba ki o to de ki won mo ibi to kun ka to lati je ki won fi ye awon mo yin ki gbogbo e ko lo bo se to ati bi o se ye awon meji lani nu idanwo fufun ti a mo si examen blanc tin se ti ire idaraya ni adugbo ojuleko kekere ti adugbo titiro je ninu re kan ni ari eni wa won gbe ti a mo si Florent Akapo ti won sala ile fun atagbo ni asiko yi
1: emi ni Akapo Obayomi Florent chef centre titiro fo asiko edan akoko ya ati fomo won don ko mu lo le examen CP omo le mefa wa won don ti le lundi a pe a omo won pele pele gbogbo won wa bien vrai ko juro malgré ko juro e ikan ko yese on pon pon wa on wa on ati che dada ba gbe omo wa omo ya do de na ba wa e akofo ni ogoru meru don ko mu lo le examen CP omo le mefa wa won don ti le lundi a pe a omo won pele pele gbogbo won wa bien vrai ko juro malgré ko juro e ikan ko yese on pon pon wa on wa on ati che dada ba gbe omo wa omo ya do de na ba wa e akofo ni ogoru meru don ko mu lo le examen CP omo le mefa wa won don ti le lundi a pe a omo won pele pele gbogbo won wa bien vrai ko juro malgré ko juro e ikan ko yese on pon pon wa on wa on ati che dada ba gbe omo wa omo ya do de na ba wa e akofo ni ogoru meru don ko mu lo le examen CP omo le mefa wa won don ti le lundi a pe a omo won pele pele gbogbo won wa bien vrai ko juro malgré ko juro e ikan ko yese on pon pon wa on wa on ati che dada ba gbe omo wa omo ya do de na ba wa e akofo ni ogoru meru
0: it is idawo fufun ti awon mo to a o kun ni soki lori ajodun ti awon oyin je okan lari awon niroyin wa ni won se iwadi lati je ki won fi to ani ti ni asiko yi pe oyin o je pataki ni awujo awon awa eniyan to je ohun kan ti o wulo to ntun gugu awon agbegbe wa se je ninu awon alaye ti arabirin se fun wa ara ari ori pipo lari awon ti won buju to eto nipa eto oyin yi ti won soro ninu re bi o se to ati bi o se ye je ari eni wa won bi lo ti amo si Musa Tamu ti won salaye pelu sarigi yan tamu pe oyin je ohun kan ti o wulo lawujo wa pe nipa

ohun ti o ma njo gege bi oyin na je ti a ma nlo fun gugu ohun to je esa bi fun ilera omo eniyan ninu awon alaye ti arabirin se je oni oyin yi won ma nso rawo po ti won gbajo po o je imoraso kan baka na ni ninu won ani bi iyato meta lo nbe ninu re iti je ayaba won ayaba wa awon osise wa awon ti won buju to ile wa je gege bi o se rinu ise enikanukun ototo ni pe oyin je nkan ti o lo fun wa sugbon leyin gba ti a ba ri pe oyin adebi kan ti oyin wa ti won fe ta wa abi ti won ta wa e je ki a sare tete ki a sare tete tete ki a ko ni ibi te ayaba won ayaba wa awon osise wa awon ti won buju to ile wa je gege bi o se rinu ise enikanukun ototo ni pe oyin je nkan ti o lo fun wa sugbon leyin gba ti a ba ri pe oyin adebi kan ti oyin wa ti won fe ta wa abi ti won ta wa e je ki a sare tete ki a sare tete tete ki a ko ni ibi ayaba won ayaba wa awon osise wa awon ti won buju to ile wa je gege bi o se rinu ise enikanukun ototo ni pe oyin je nkan ti o lo fun wa sugbon leyin gba ti a ba ri pe oyin adebi kan ti oyin wa ti won fe ta wa abi ti won ta wa e je ki a sare tete ki a sare tete tete ki a ko ni ibi ti won abi ti won gba awon odo pe won wa ise fun won mu won lati je ki won bi won loro ase alaye nipa re e tin se idanwo funfun ti awon mo o ti lo si bi opin ni ojo ini ti won se ire idaraya afi ohun ta fi to wa ni eti awon ti won sise ni ojule ise na mana mana ki no to fa se pe won ge awon igi ti won be ni ori ori awon ori titi ase alaye nipa re bakan na ni e tin se ajodun oyin ya se alaye bakan lori ohun yi won ni awon ilana awon ori ta lo nipa re oruko itemi omo yin aburo ta mo si Michel Dosumu arakorin ati amo si Christian Avosetien awon ni won be ni ori ero fun wa ipade wa ninu ayo ati dunu ire ko ma ba wa gbe $1

nukun ko afo ton nukun eden do khodo khosa yin khodo nu we keten radio fraternité ton e khoton tro mi to mi kudo le wenu mi kudo azan gagbe elo azan gagbe elo azan ko go yen ro nu khwasun ko ya fo kwa ton nukun ko go ton yin we so gbese don de wa ton de wa to do to mi ro ga elo me bi hiro bi kudo tonu me Jizan de diyon wè mi ton khlo wè do fè men mi yon na do ye mi Mi si wè lè kwe jen wè yon rè mi do gè si blan do bèna Ako nò zan kwe ye jawe bo yon yè si zè sin kwe pante koto wè Mi na kwe bo mi ase do kanji To ba lo kanda jè wè nou mède badan roun De do do khlo nou wè kè ten fratè

peko baro ngene dia unika dia yo sa makite uyoyoka inpe gana inpeko batu nindi pe baraza boro dubu idu unye ya babara hefoka mba nyotereta nindi do sadi bedi bine dewenye di asubage kabisa awafo ka imene gana pe zeno ka ahunu abaka sadi ka awene mechineza denyana amechineza adenyana awene mechineza gana kwe tagoma ka ama yotereta abongo makwe bara hefoka ana mechineza na mete yasi abaka bene gana akoto deiba guna imene baso jo yuhaku suba okanche kolonel James Johnson nye abara hefoka ihansi ni uhaseni nye achibweka a nye mwene beini ndido achimba manye suhini ka akuruseni imene labari doyo abori labari ka iba pe na yanzu se iba to imene ba sojo do ka me ka chino se ka imene para ku ne ba sojo bi talata hene batru hundu ka ku ne guru ngi bri waran ka fo sini hunu hunu edi ka na te an pe ko bara bi guru idu zaka no guru idu zaka imene para ku zemene hin kan te ku na de zema rondismana n pe borondi zanga boro waran ka to boro waran ka di ka na boro waran ka di ka nandini angpeko baranyuka njinko ka machi boromba du noru tunyuta gonzeu se asekimon tunyuta gonzeu gano njinko gonu sadini machi se a dente ambanu noru tama denkana noru yakaza mbaduwa yakaza nyodi mene haraka kuna nungunu Burundi akweko barahefoka Burundi akweko barahefoka na nkubi za boro waranka nduko chubeka imene para kuzemene hinkante kuna no sadi ka peko bara imene basoje kam peko guno imene para kuzemene sinte kuna naruka imene para ku imene komisaria biri naruka imene para kuzemene hinkante kuna nkrupa yana kamedam nduka hinika pe kame mkape kameteke Burundi ga de ibachino se imene gbeyo kanchinte kanche kunete Kuinet mene haraka yokuna nyo ya bara hefoka binindi do na nku nanku nobeka kuinet di akweko baro hefono ka tunyo tagonze no chinche ni akuna dendu kite za foto zonyi kamansa iba hini kanga madua foto zontachi tu hezange akuna no nchinko gunu nyano imene basoje mo nchinko gunu cherma koku na Ide ina nyadi labari gobuzeri nindi iba chino seka imene bedo dika iriche esve yuka akula na fitila se ni nchimbe foyote ko turio kampe ko mani na imene fitila gobuyo be turio di beri beri to nyadi seka nano inhansini mani na la kaha ifa achisa buduka turio di nchimkogu mberi domi homansa imene ba foreo ni nchimkogu jena turi beri ozanga ya kochube ka turi akweko barano hefa ka a imene hunu doga na chinji na hiu na hekuru de anyeri sega na no sbe wene beteri waka iche pattern afo anduka kweko baranyo kan kameden de inji yo kuna sbe doka menye ya kweko baramene boro hinkante ke ihansunu na hase ni ya chichimi ka no turi odi no be de turi bara iye no fitila wuro akuna no kanya di achinhini kakana ahini kakana heka kwechi fitila dumyo debine mom ambara ka fitila di abaga bi zobu debine abaga abi tontonu sadini imene jine ka iri lofu yoni ambara hefoka aba mera to nyadi bana achibe ka turi gobuka ba pelatina fitila gobudi da kwe ko boro ka akogu yono da bara ka akogu yono ahini kakana gobara de anyadi sega nano de turi odi pe bara hefoka nlati latio na nlati na imene fitila gobuyo nyo chimbara hefoka nyo gana ko turio di beri nindi do abine chibeka nyogono no na imene woyoka imene ba foreu sadini turio di ka nyo beriri abaraka nyo kwe kanduma numfangwani domino be ho na heka kwechi imene huno imene hari he kuru beredi imene ba foreu mburuje chimichimi na turi berio dia paten afo agoko nyanzwe to anbaruka turio beri berio di akpe kogunye ngwene fitila gobiodi akpe kogunye ngwene fitila gano domi hanfa numfangwani domino be hon na heka kwechi

0: mene hunu e mene hari e kuru beredi i mene ba fore yo mburu je chimichimi naturi berio dia paten afo ago ko nyanze to an baruka turi o beri berio di akpe ko gunye mene fitila gobio di akpe ko gunye mene fitila gano domi num fomani domino be ho na e ka kwechi mene hunu e mene hari e kuru beredi i mene ba fore yo mburu je chimichimi naturi berio dia paten afo ago ko nyanze to an baruka turi o beri berio di akpe ko gunye mene fitila gobio di akpe ko gunye mene fitila gano domi han fari o kuni bachino se ka suba si liteni akpe ko bara no han faka gbesi anduka akpe ko bara imene pe pasi ka akpe ko kulo na gbesi ni bene gana nyo ya na kamedan tila ko chwe ka suba si liteni akpe ko bara no wo ka churumbara amisa kpe yo mene hanu fo ka nche pante ko de enye di se gana ka bene gana mene gominanti bene gana mene gominanti na meno ka liteni henedi ababara hanuka besi ka ba me kurpa ilai ba gorofu la barika ibakpena la barika ibakpena nyanze senye akwechi iwene sukuru nze nobe iwene sukuru nze chene mpeko boro hefoka mwene gara sadika nche sepe amwene guna katekari che zame bla na teza bifo deya ho mansa heka akwechi mwene ga feri feri mwene dewe nyo nyo no mte ga feri feri dodi mbara hefoka na karufo karu nchin karufo karu karufo karu yoba nani nkaye kabara hefoka na densi yote karfoka nchingho madensi di dea dewenia hinkaka nte hona maduko beni na dea nekakwe suwasini mde mbeni mba kano mete yasi nagbeo kodi nagbeite na irindia baoka nche Florian akakpo nye akwe ko bara sukuru ka ihansine upe awene harkusu achiwe kagbe di kuna na wia ba fwe ona te be kurubara hefoka adira sansan dea woye ka kweko mpweko bara sukuru nzwe di wonka ihansinwe mani na ndia ka a heka nye bate subasidi awene di miyono nye te nye heka mbine na nye ha anakwe bisa nye mwene gabi mwene wakati anabate raisa wama Christian Vosetti imba chino se isabu
1: Vous l'attendez, mais non. C'est fait. Cette éternité FM est avec vous partout.

0: vai que vai, Zé, o Lourinho.
1: Fue ti esi ero ni akoko lati bo eto wa lati le se report se mo so fun pe omiji ti ani lati fun wa ni awon itumo re baba wa ti won se sumanu majidi salam ale baba ile su won ni kuda won be nto si ebun be ti a o fun awon to pe won le ni rope lati fun wa ni esi akoko ni pe oruko awon omo owo mararun yi oruko re fun awon ma patako ki won mo ni ojo ti oni ni ekeji ni pe aso meje kambe ti aki fi owura fun wa ni awon itumo re o ti yawo 0 44 70 44 44

0: Oya ke wona ki agbe ejure baba wa sikiru hon se soro nojo ti oni mo so oro meji pataki ti an lati fun wa ni esi re awon wa koko awon oruko awon omo owo mara arun ti nbe ni kawa oya ki awon mo wa ki won mu nkan won yi ekeji ni aso meje kan se pataki ti o so won ti akule kura awon mari ti o je pe nkan ti nbe pelu wa nojo ti oni allo e kure le o
1: kale
0: e kale ya wa
1: oh
0: are ti yo oruko yin
1: Tekinala ti Perugera
0: ada eh oya
1: eh eni ise meji se wa
0: meje
1: anke meje yo se wa
0: meje ti akifora eh eh
1: akifora omo
0: eh eh omo
1: Ati
0: fo
1: ai ni.
0: Emi?
1: Mm. Mo mo le.
0: Ah ninu re oda. E se wa nke ya wa, e ti gbianju. E lo wa pe.
1: Ya mo lowo.
0: Eh
1: eh. Atanpa bobo owo.
0: Atanpa, eh.
1: Ekeji ikoko ifabela.
0: Ikoko ifabela.
1: E te ta mo yogoju e lo.
0: Mo yogoju wo lo.
1: Eke mo se abiba te
0: e so ga o mo se kini
1: eke ya mi loku ni
0: eke
1: ya mi loku ni sanu
0: eke ni ti gbo dada baba ya wa
1: nko mo ye me dada pe le dada la gbo o ti pe
0: e se wa te ko da gbianju adupe ya wa da e se wo olo wa pelu ya wa akiyin
1: Eni ni mo
0: kokopo. Eh mi lati ri, mo ri nitori pe oruko yi amuda ni yawa sekina ni pelu gara oda. Olowa pelu yawa, e se wo. Oda, adupe. Awon ri ti 0 karakat karakat oda. Adupe won se akoko oje akoko ti won pe wa. Eh ko ni je ikeyin lagbara tuluwa ni gbugbugba awon ri baba yawa o.

0: Eko le o. Alo. Adupe o. E se ohun baba wa bi ya wa ni.
1: E ti je mi amount ni ni refu Jerome.
0: Kile ri.
1: Amount mi ni refu Jerome.
0: Refu Jerome.
1: O ni nkan meje.
0: Eh eh.
1: Ni mo fe so baba le.
0: Eh eh.
1: Ewa.
0: Kile ri. Eh
1: eh. Ewa. Ewa. Refu ewa.
0: Iku
1: iku kafra kafra le fora ewa iku
0: enia
1: wala ha le fora enia enia ba ku le ni
0: le fora enia
1: wala
0: me je ni mo so meta le mu yen. Ah baba ti adupe oluwa wa pelu yin e ti biyanju lagba ti re ko ni tanbe oluwa ko ni gba oye na ni owo yin o

Mero bisibu ton kroton romi wa ika radio fraten TFM so adaki na yoka kwa siya me kaba ya so mnini nenu kwa kino kuruwa no ba sa koko nekabe ndi dabar bebe no siya na kongina be dabar bebe kuna no siya nusu digura mabindari bon bila ja inye bese mbini tinso mensaka bako kerimo pozi azoli mbira ja kotonu biba ingina mi ba ingina radio gachon pusi yonu gipi ba alikawali bako waka pozi azoli kipu fagi dodo kai ba dimu yen dabar mamina kombe no siya dimbiru ni besan ke bube ba ben garasa pika isa soka examen blanc so epi gibi me ba wuna no ge dandu ke mo giso ben duka be ben bira gya bin so ba ben dakar we si yen dakar mamina ko yen dabar mamina kombe no siya dimbiru ni kwasu ura mamwa me besem klubun bira gyo me gasan mais c'est un son corps en pétition mais lui flavono oui mais ça comme le bisibo oui Joseph Jobino na sokundo mais le bisibo yeah oui kawe giboba on est né quoi ben wana ye banaba kwa mika serious giben yetin dabar wa mina kombe no sia koba ya mankani dabar ko nete ikoma no wana sera na to bragin game le bisibo e radio di kawe oui kama dabar be so dakia morakum biru Yamara Christian vous êtes un gueta qui m'a bien gueulé et ne fait ça là il doit son nom mon barbarani d'abord au coup qui était na comme kabeda wa na comme yo ora wa messi es gros gros bien gueulé et ça bien on aura yiro kanyenda no katia yeso sa wa mini menno yiro seni bagin konno wikia ben menno gen konno wikia bo gien ni ya bama gi kwa gien ni sur so sa wa mini son wo kwa no bukane ya ba wa na ye kwame wana yin kubso me una no suson ko yegi sun kunu biragya me wiso adabu bu kubun ka kura mun san ka do normo gim wallawa ba noni ne kwame kama besen son koroba gugru han kron gugru we Joseph Jobinu kasire we komnad bagidi beba noni ne kwame ka we gibu be menno ge kon no ba wuke so aso wa me gim wallawa we son koroba pe dan Joseph Jobinu wingere so mone gema one gi son ton bore nyenda wi ko tu si amen demi ngano so ba sigi ni nuwa me bakoko besem benetin son ko ye gi son ko ni me mbiraga me wono no siba mo pro so ko san ka do normo wi so adab ko nka kura mu ganda bi nu ko nka kura mu ye so aso wa ba benda kare we se sa gusu no madira e son kora ban pesidan kwa wasa wano na we ne wika Benin tini buwana pa ba alikori bwake alikori dangye ya kode besem benin tini pa momokuro wiso adabi bu wabu nkura mu yensu aso ba fagi dodo kadi teka iso mebo kon kasuma akosi na mu wuna nosi ba momokuro ya wayan kasum kwa me dede ni beba wansu nkura ba migye ka beba mamwa bila gigeni kade ma bekuro ba noba nenu na yiba momokuro yuko yungu wiso ado yen ya do ya gweni mebo kubanda kasine buye bota bruto sanu papa e kokoso kubwa yire kayira mwene bunene suka sombru kon kason kwa dede beneten so ga dabinu so adabinu so sanka donor mo kierum biraga so eti kru me yepro ko kason kwa dede ni yin so aso wa me o normal dodo kadi yewi ma san besem esen gro gro ni kom la dagbagidi winti ni yewi ma garisoa ma winti nu ko do tusia gege o boriente tusia mais ça ka bakwe bakko kare kwa mankire besen tete sa tuba minin timbira gani ma odaka we se genge me bakwe makwa se saka tete tuba se pa ma sa gro gro pa wa we Romualdo wadanyi ko te minin de kasa piko besen beneten wirigruma o beneten para genge he wolo ma o besen tenyro we usaro Patrice Talon uno sero tobra ka ko kare o pin o kwa me saka o so adamin so dakari we se Benete mu wiso adabu yakme yaka kura mu gison ton rosaka wa didiru miso san wa mini gison ton rosaka sa benete nka sa digi ni nyan dabinu ba mera benti una no susu asun ka wiso ado inwa mil bisibu no mar dodo kaye ba o ba sun di ya pe irie na ne nwe ne ngurambe no sia yemi na dabar ko teyi betia na siwa sa migendi dabar kote na kumka beswesi ya menubisibu na kumkura wa prosi azoli gibu mbira gya
procès à Zoli Gibo. Be ye sa anda sara won ra yiro ka nyen dun dia ba ben wona no su dan duke ntowa besem bene ten so wona no si ba ma dan duke mo mi baye mo mi besa pro sa ko sanka donor mo besa ko sanka no ko dubu tusia mo me ye ba mo mo me pro bon bon ro ye pro ba ko ka ye ton dan nya ti ye pro to ko ka kara amana ba ko ko so ye ba ko pe so sanka no ko dobi tusia mo ye so aso wa besem miro ya una no ge ya edandu ke gen gen procès asozolie azolie suma e baba mumu mi mindi babolu gabuwa banka mondial gibo beba una no ge bolu gabe me suma e kuro ya wayaka kura mu amebe sam binete nso be menno sibarako saka sa suruita ka suruita ngasa alikawlie babo kwa garite mpuse yenu kama procès ye gibo yenso aso wasana kasana masurita ka surita etwa bara wane babu fagba di dodoka min fagine ndibu surita yi yaduna ama bakaso mako sina yi kai bako kwani kubada busina bu durku ban papo de kuma surita pa yawe bu ma yin parin koko me bako kaso mako sina yin so so wa won nora yiro ka nyin da ti ya ka yinda no ka ti aso sama mi mi rubisibu ye menno gbi kuni wa na gbi ka ya ba da wa mi be da wa wa boy content so boy kon ya me ba da me ga san zoom tinka bonu so ba da me ba da ba una no ge ba e trois sa gia a gintero dia ba e trois a tene sonu dia ba una no gin ba ben da kari wesia a tene sonu dia ba dona bela mi gia inye e ba una no ge tro doka gia yokani ya besa giwi wo birami gia osun yekpo doruko ma me sun doruko ma osun si makanka ma sono bi ba bu komi atenende se ka asuma baka sono bukare ngrano ge ugurugo me domi banda sono bo barako bemin da buma ya ba san wa suma doduka ba ko komi fag doduka ni ba ko didi mi fagi ni ninu ko no besa kura anfani ko ninu ko ko sabu besa kuro san kan yi kan kan yira ido yira se gibe bafun kwa me soma yira so ba dakel wesi joli sara no mo saka sa ba ajoli ngere mu ya kwa sabu tumba ka soma wa mu dodoka kotonu sa ba gegia ya ta sa ta bunu sa ba gegia ya tin se ya ba gegia ya me ipure ri wa dodoka so yira ba ko pe arwasi ka wen dia ba ban ka soma mo ba mu mu yim so aso soma yi bara mo mi ba dandu kimi yin wolo ba pa ma wana ba wana yi ba ma sam yen irkisino mbira gya bala ndandu ke wuna no sisun ka wiso adon yen tire hiro gogo prose yegi ka wia ba wana me wia gina fagi bebe dia dia mwombe siya roto wura ka wongi so ba wari minimi yen biru wari ulewe ndakar wesia soma ye kaye bako kubako miso bako ube ndakar wesia sere buka son no buye kwe wamea inwa ima kora mu boy contenso prosi azuali nswa so nane mwene mabe inti no sia na dabaru ko tenti yi bitia na siwa sa migendi dabaru kote na kunkabe swesi ani na kungurama bese mkiubi pibu nubiragia kebi pibu ni mi na kundami sasoka sewepi biba kedi nuna bati aso wa bako gara sa sepe da gusunon kason tura surupa om tongbi kilun dia bako itore sa bako ma gara sa itore ya baka wama mwene bugina benyeru sinire benyeru sinire bi yako de bibi banye ama baraka gara sa tonu ama baka soma kosine demi yen sindu kaba mwa ke dirin tiso mi bala mene kureba so igbenu so dodoka ke di aso mi babi mena mena buben taburu kaba ebu ye mena banka ben somburumo yene miga garasa miga ya me me bala ekomi yen nene ma mena bibe saba ngen done mono ungwene bukabe damiga baba bison si ama baka soma e kosine dodoka yen biru son meri yeti minimi banyi kwa bankwa barabara baba wa
maka mana nyeru tabe combien mana wene bo dakal wese genge ngara san titi yande tulia iba prong wallowa ba miro ra ka dakal wese una no gine ma ba mai ko benete ngira ya mo bini ba mbegia mo gegia ya bini ba nwere awo sanu sana bara eko yeba mo minimi yeba ma mo nino yeba mo bira mintie iba prong wallowa ba bin dakal wese sa agintero atene sonu ndia ba garasa iba etuwa se pe egidame bra eme bai turu su ginte tendi nye giso a darba son tenimi gasa una no pibu pibu ni titi banka wurugo mom miso baben dakar wesia de ten duka bi egege nkume bu nweyo ibi mbira gya yen suma dodo kai ibi barare kokomi ya ba turu me sa kura be se gibi bada mem kirite basuka titiru bi pibu no kediro mia bese giba kura me bada baye nguruguru de ma ba nongari bikia wingere so mwone gema hune winke diru so ni hune bibe ba unano geda wa mba turu wa medebe tambu nera unobu ka wataka wakurun saka bibe ba ye da wabi bi unano gema garasaye baye mwame ni mundo dayando wahara gabi ba kunka ine ya mea nga sakiri ten guruguru ba nusuko me flora akakbo wingere so hune wahara ye mi biba kunwe wa ba makana mubu ganu ganu wa yenson biba kana unano si buriko ni mundu buwirgo me wiku nkiba ne gangia wala gaya go na waya mea uken kwa milindi kasa piko burana bu gire me soma yaka yari sina yembiru wa bade kiyo bibenti inga buka gabu garibi kia uniba usuka Mustafa unima ba unisuko me Patricia Bekuro ibabe garibika bengere so ma bason sima kankan be mbara nyemi aka so wai babe bika bika sa min de bagara sa e turwa sin ka tengi son ton girebi ma siri me kankan be bako e goniria yako be bako gara sa e bako ye wa inwa no mer dodoka ye basun dia na ne ma we ne mbe inti no sia na yi betia na sewa sa migendi dabar kote na kunka be swesia ni miru sibu na kungura mome SBEE braga SBEE gibu tombe basun fage di ya mene besen radio minin sakini sa donne mo sarak be dawe me sakini so banaba fage di minin fage ndibu so aira ngolo babe ndakar wesia ndakar wesia wa ega san so ababa kambe baram mitoki ira un simu simu me be baram wami ba da dura pa de ma da en dabiru mi era ko yan bin toki wa haramo ikari baka wa yaran san kari wa yaran sun san we bi en wa lo ba da kar wi se ma a su de su da kar ko toto su de su be de la su san ka wi su ado one san ko be deri yi sa kimi yan da ko akura ka de ma yen ku weni yan ko ramu e ko yan ko ram be ta pro sa no sa na sa ko no ba ne na dumi ma toki i wa mi da ya wa mi ma ra ya gan ko si la me gan ni no mi na la di me kari yara ko mi yara ko yan wa toto one ma weni yan san me iwa me intima ka yana nbe no se ankiri de me to baba no se mo ma ko ba ma nka ye mba ko e po mi na sera faisal idrisu ni na ba da barbe no se christian vous c'est tien bla gaga sa de sa no sa no kono mi kusuna ka son sia adam si son turi fraternité fm